0: Okay. Ia ol pesel nei ole atafa pitua atu ia mole. Ma malu fo I o sa mo fa fofonga mau mai ia malu tato nuu nei. Ia ol pesel nei mo oe usi li fa fofonga. Avale ngō Alex ol pesel.
1: Ole fo I mai tama sa mo
0: na ngalo usi fa fofonga.

0: Ya, ya mona yuso lava ya male lato mana ongala sa umai ifa lo hato mato wingwa ma mato ngalwengo ufai mal fatu wa umai uti amataina tali lo mal falo lo mana onga ma uti ta o yesa ngalwengo ufai na ola ufa fitaile la lele yuso lato moto niwe fa pe fo imonta ngata au lele niwe matau ta umafa niwe tele fingota mai ole sami ma umato tofo le ale ole wa hu e ma ole sami niwe to tele lato talo wa niwe tapioka sama-sama ile manei o latu falifu ufi falifu tapioka falifu talo ya unfaifu ile ole mea lofa ale au malanga mole council atina oniwe ole te utusi fafitai na moli moli iai maile sui ole au malanga male fase lauta ala uye bola vasi nga mea lofa Alex iwe na avele ele matu mea lofa na ole te utusi fafitai male fase lauta ala muna itina oniwe safa mai ele mafutanga fie fie ale au malanga male council atina niwe tsau mafutanga tele na lato saunia ai utele ino foila Alex ono tato news tu sa o male aso le mole tato au fasa lawi na iwo ya Alex fa matua ino pe na la mana umia ile la vaso awala ufa funga funga tap to po mai samo ole pele samo ile tato fiso te inga tu sa o mai niwe ikala istete la so tofi wa mavaya tunei ma ole vaso atole o malanga niwe faso o mato ufono tanga na na fai e fale tele ni we ai ya na si alo li isa mo ya Papua la ivai e sa mai vai tele o e sa usa o mai asa mo no folo ni we e fai la langa caterers a e ketai ya me fa pe tupu yo e la kula e ka penga me ka uma fa se me la va e fi ka uma ma fai ya le uma langa a o skamala nga o Papua la ivai nga la ku malanga ma ngaye yo fingo ka umafanga mambiole fala yi a ye o me umafa penga ai ole maka ngo fi yo ka penga ngal ka makiki o yela nan ta pina ito mstanga mata ngo yo mata ngo fi o fono tanga fa tsa se malisi fo ikatri sa yai ai sa o my lilies ai sa wo la mal ka ma sumalie le a sa mo ya Alex, only you are. Yes,
1: you are.
0: Killing you. Let you find all young you way. Oh, new way. Oh, call killing. Masata tala my fafo lung or Zoom internet. Let tala no alive that to sue you for no lava to Alex. Why to say tolls a fulum to weo. I lit now to a fulu even my tie yellow it to tolu. Ona te tala mai lole el fontanga mua ele lua mata una fai ile internet nega ole Zoom internet ai kakala mai isui us fono ye wale la vatu matala no atu a ya ona tali lole ele afionga le ya pista Ashelina no Ripley le alo sema sema Scott ile loia tato wo fionga le loia le se wo le leia le sema makife fe i oi i ngiwe ia ma opesta Shelina Noah Ripley ma Ripley ia ma mata fa long long my live long le Zoom internet are mata to ya so anyway sa mata fight fa ma vai lo stasio falitali malo ni we e tu ma walunga e mata ifo ilalo le sami Malaysia hotel na sa ya ile lesi ole au malanga e tef tono le sami malon swimming pool ma na ifo pa fitina Alex e pua ai lua kau a koa.
1: Oh, short.
0: Ile pa fitina le. Ai kau pua a koa lua. Ia moe fo fia ta uma mafai. Ai fia fia fo le au siva. O kal maanga yo le au siva. Kengi mkamani we, Alex. Ma ne la toni nga maula na pepese e fa fia fia ima lo le aso le. Wa le tumu ye ima lo tu fa fo. Isi tourist. Ia mle au malanga sa yai. O le alo li ipese la malan fa ili. O lo na fale tu o le ni we. Al sa mo le teine. E te ilo fo le ayo ni we ye pia.
1: Yeah.
0: Ye sa wala le fale tu o le tama pese le sa fa ilan fa ili fia fia ili po le. Al teine o le ni we. Ai sa o le ni we. A o lo nga a ing. Ngai ni we I ngai kof ka for pia ma ne fa fi fianga ile ayo ni we sa wala fa le kuol kam fa fa ile le pole o fi fianga

0: Mane fa fi fi ngol matu po muli muli ia manisi for your tourist ono mai lole ole au siva to se fulu lo tama matene Alex waifu mai amato e makuke akulunga makwe siva ngo umanga le sila ko item a ale manga ye ilfa ilir kama ono mai ale ole matu siva Alex o kango kulo la upes ia la ngai ngai se lingi la kokoe ai la la ye ta ilos futa las futa la ta lima ta la pepa ya usavali fa kamilo lo le lainga le au siva wa ko sulua kama makenge a o alua kuloa amai alor fia fia o fa kulo ia amai alor fia fia ia alu lo fa kausa wa skrimi wa fia fia la vanga i kamiki a wa wafu ngai kamiki li manga yo le pent mali telo la te usiva mane ya sa performa i lepo e laki la isi e lua se fulka la se fulka la ia au isi ngaruka i lima ka la wa pa wanga okupe nga koe i le lepo wako a mai tu sa foi malselau tourist na yele o malanga li pola valea muli muli o matu ndi yele fale fa fie fie na ai tol vala au mali matu siva muli muli ona tango lole o le darling a fia daily o Patrick dole le mako o malanga le tu mai ate o le si tupe o tango lotu u lalo le ipu ia mako o lo fale siva muli muli wa o kol mali mako siva muli muli. Thank you, Brother Patrick and Sister Fia. Ya oka se maanga ya fo yo lefa ma vaenga ya matu sisiva loa matu ai. Ma hai aloa o le tafao ngole hotele le lava po muli muli. A helo tu loa matu ta avale ua maia. O le matu wo ya matu hotels a kusa po le akalti fulu lua. A toi vala au lia mai matu stasi fo ufale inga malfa fifi angalai i tu atu. O le fale inga le o le karaoke i tu o le malai. A fa fifi ai la yele tei o le ole o Marina Alex e fa fie fie e fa yela ngala fa so okay ah ole kamala nga fa yela nga fa fie fie le si fa fie fie nga ole kei o Marina ole okay foi ole kamengo ya Glen ah no cleaning or kama ya ofale ingam fa fi fi lo mato a malang o ma ngayor kar yoki tu ole malai e fai ko ole malai fa fi fi nga ta fi fro le na mato ta vale filo lisina mes makauki ala Alex ai mako filo e makama mangongo
1: o voi soli
0: ia wo ka ke yal fa mai o fi ko ke o mai e fa ko ngi usila fa mai ia o fi so ngu isam fo o mangongo fa mai yo wa fo mangongo ia nga ma nei fo fa ile le lo li oni we ya clean ye le sine ole avo ta il malanga ya Marina ma Richard ya si is keyo o Alex ya o makolanga ya o lo le ponga a Alex ya kilo foi la ka kia le luz fuka la ang new sila la pes o lo mongo ya clean a clean la le ka le le avo le for my before o ko se manga ya wa ofisi me po e fi fa mai lop e se pese ko ke manga nga o ka ai fo ngo kul mako o fo nga mako o fa fi fi pule a e kleni le pese ka ka mai lo le pese a ma ria mala paki
1: oh
0: e kleni ya lunga lo le o siva e felisi va sa mo a wonderful good time and good fun in your way ma na ya so la lo sa to e mai ai ina mai a so fo no le malanga na la na lo lo ma te ta fa nga fa ta milo in your way ma te ta vale rain cast a lo si e mea maa ngai ngai o e ngale fast full car la e lai se koko ngele le rent car le aso nga ya kulo mamako woi ka e le ngale sami o niwe ya mafai nga ai isi fale inga pe a mavai pe a umamako ka fao ngai niwe ma le ye le si pula Alex wow su malie ale la popo o wisi ya male niu o le mea nga ka umafa e ingwa ingi kongo fale e inga makongo fale kalimalo o le niu ai ku ikongo pusa isa niwe ye fa kuma ima pusa aisa mako pusa aisa ni uma isi spula ayala le isi fale inga itele lava e ina mato woe fa ye moni ti ale umalanga am faiti ya yafi yafi ulaesa o tu ifafo e mata mata station shopping center niwe alafa kalisina like kongo falo lo ai vala awo kulole kama mfaya kusau o fa oi fa mai oi Ole o ke solo inga lau le ifafo mo oe. Okay, lo oe la vole tourist ma ifafo ngiwe. O sa vale akulo ya ufaku. Oe oe fa ma o mase. O ri o le Japanese. Wa stronga ma kwe va la ko pisimisi sia pangi. A le fi o malunga uso. Le fale inga langa. E ye mase ma malunga uso. Ma ki o maya a ye Alex. Ole

0: Ia i le upua lofa a Yesu, o lo fa manatu mai e bea i tātou, amu ia e alo lofa atu, a wae lofa ina mai lātou. Ia o le vaino nā sa uva aia i alo ma whanaua niwe. I le fale inga la lea, ia i mase malona brother o lako fale inga. O le lelei o le whainga o mākō i ka maiki. Everything our my gaula and Marcelo in walk is a valley grow my liver. I'll be there in a minute for being a level out. I only me lang a fai, a ma fa ma vail, ma only mako fa ma vaingala in Ilea song, mako fa ma vai, I'm one wall as all a mako my mako was so mulimuli land for inga Alex. I want Romuku Elimas
1: Fuka
0: or Loku Elimas Fuka and you seal of a claw, oh my. Vai a fakosko o inga ipunko o askulimi ile akangwara kamfa mai we should give you not you to us fak ya ole upuya nga e Christian kamai fakulie ai ya ngangwara skamale ole ko ole usu makuala nga mase as kamanga kaliel kupe ya fakulo ya fakosko me ai pe ako fakaya mulku wanga lelei esel ko wa mi lelei mulku fai you know ka tourist lelei fie fie uma ia wai e kumu ia ka ngaka o tourist in falio engo kama ikia ia ole ole vi inga lea e ave lea tua wai fua ia koe lea tua mea kako fua ima ifu ia kako kauke fua ia kumu isi ka ngaka e peon fetala ima kako kama e kauke alolofa momo ia alolofa ika ngaka ia mo kako alolofa mui mui ifole ia kako lava ia ole isi pese la nge fia kai nga mose uole ia lense la fa long long mai ya ko ko is kama nga
1: wa fa le me ko ka
0: ya le pese la le a lo is kama le
1: mai tam sa mo nga lo
0: ya ya si is testing a video ya ko le pese la le a la fa le ngol pese Alex
1: for mai
0: tam
1: sa mo nga
0: lo ya ya is testing o lo o a mo li mana o mai ito ta tu pese le a mo ia ya mai o si fa fo ngol mai yo opo
1: ko je suis akul pese skinga ya
0: is a fog.
1: Yeah, for my tamasamon, I'm going to come and walk.
0: Yeah, say good, Carla, Alex.